Rimei na kurui nong nanga gilu ne yo si pe o tsa tsung tsunga ata tanga tadu ne rimei ne ila chi mat tang nong manga ta ila chi mat ga khatu ya lo chi mang tu ne ya te me lo chi mat ta kugu ta bu nga ri chi khit tsa lu tu atu jung ma pe ga ngam na sa ta bu nga o tu bi ki kan nong ya ga ku ya nu na tok ak pun ak ba tu onika ri ga da kan nong lu gu Soko siyo na kasi yuyan na tao nga utak pagi kanya kasuk taka. Ida tayo ma soko iso na lao ka ma tamani nuktay niya kasi yuyan kao tamani. Tapos na siya nga siya sila do namatin niya ko, namatin niya ko. Kikak ba siya wak lao sa mga maangin yung katin yun, atatatin yun. Tama ninyo nila ananabuto sa nabarawang mata na siya nga siya kasi yuyan. Tema kau jadi gelar katiko, tau bani perut selunga perut pale, ima angin tuju itu kusah kajunginnya ma, angu tau cuci mon, angu tau cuci dia kat terau semaga ma, ada niku ada teguk, ila ada tega, ada tegi cuci bang naku anak naku jujak anak naku ado anak naku cuci bang naku tema pasu kerotunga. Asinginnya anak-anak kartu, anak-anak dada kartu kita sama gama. Anak-anak kita juga kartu ini dah kecil ni. Anak-anak dada kartu kita yang guru ada, anak dada kartu kita guru. Tema itu sama gama. Anak-anak

0: Lag CBC PVD von Tanaka Vancouver Mingakto Uyagan Nakti Kemik Gorigevu Aura J. Karnegumaluti Tana Nani Shivimi Uyagan Nak Biroktu Tana di Isumagi Yoninga Ajigi Nituni Ipigi Yoshimavu Takuninga Aura Tiyu Yuni Avatimi Amaru Takua Nani Shivimi Utako Yumulu
1: Solo ang kakoyi sumu katasuri anana bulu atata bulu solo kaisa madyo titao pa nila kangata. Tabo na suri ipinyang, ipinyang na so.
0: Ay taalo ko piko sa loob sumabu na ni si Vimmi taan na nuna di urok tu kanan na nga ni nga kanan na nga ni ipeltu idinya pekarok sumabu tu siya pekaktu ni amaru 300 ngungi garatu inaktu ni ino karok sumalu ni kasi ni 30 years kasi tiyang ulak tu temang gani na ni si Vig kami taurok sumama amaru 2022 ngutilugu mana uyaran nyatinu orang jadi tahu kena kemarin tu ni.
1: Ah, nana sebelum matur waktu lugu, ang ilugu Yesus kata ya wajar waktu lugu, kasung mana waktu. Surlu ang kakakun ni sunga, nana sebelum kakakun ni masurlu ang kakakun ni kuilak si mayunga.
0: Tana Vancouver Mingakto Honey Badger Silver Tatatarinnequtaakkununga avatilerikkunni pigiarumalluni qauisarnermi taakkuninga ujaroyassani kisieni tanna alugu Jadi, nalar aku ngit kisani, alur aku titu ngit tu tak kuat. Kacut jaga tinggi ngujui, kuvegi ya kangida tak. Uyangan niam ni pihak titu kan ni rumaninga. Tak kuat, apa titeri kuno, tata titeri log titugi. Kikat tani ini kacut jaga tinggi ni, maksimum teman nego. Pidera gaya unyaruni, atui juga lawan.

piyakit tugayak kinaw yak takakaktok kinaw yak kakopta igloryo kanop igloryo ninang nik pingit tugu pilera kanit tap inung no hakki yugu ayogunne kakkanne bekakaktu inuit nang minek kalaklutik amma inuit nang minek kok palle alaklutik kivallerme.

0: sibs hivullik kanu hivullik pauvuk tautukku giyau himatillugu nalunai qivuk hivummu tautukku gavut takva ilinna gotikim maqlutigu ikayung neqaqtuulua tuk inuit igloriuarnik nangminiq qulertuni nunavummi Maanaglad Inuit Pilerek Kaluktani Ayertu Tamanna Kuvernaktu Tamanna Tuhaksuni Taukhinikut Ukauhir Kalauktugit Inuit Perukpallea Yunik Inuit Ilagiyao Yareliit Tamani Inuit Utakkimengittu Tamanna Pigea Kublugu Pigea Pilirea rinnega mana pilirea riauvalla ja kauja malaktugu igloria kalea nunavummu taunani hanajauvaktu ubaluni hanaji taunanga tikiti tau valauktu tikiti tau vaktu kiinau jeleo nukhaussutik ilinneaktu Ayogunne kaptu nunavummua ngissuni. Tamani tamani hanappata kiinau jeliukkanne uti tamani tuuluaktu nunaptinni inui pilunigit. Taununga kiinau jel aullangi ngaklote. Teema NTI tamatuminga uppiria kaptu. NTI katimajingit kiinau jelik tunihilauktu 110 million mamena 10 million nik nunapakkaaktu nunalingnu makimajjutinik tagbunga amma makiyaqta inuit ayogunne khagotikka ninnu pilimma khagoti khanigiyangani 1.6 million nik tuni hekataulang miyo harimahutik harima Hutigi yakput takwa kihani harimahu luakkan nektugu keaye amma sakkukkut kanokto hutigi yunna laumago tamanna hakta taoyok piun lakiktok. Kuveanan lakiktok kuveanaktok kanuiliu New York kivallamme tam kuminga kuveahu takaktiluta maanna takvani sibsmi takuyakku tamna kuveahu tikiyavu ayau tui jutaum mat kivallamme uka kana ukkaliu wotiu Ukaleo gotiunik akitu unik nutanik hak ketik pala lektiluge inui timakotingin lu akuro tekaktu tamatuminga hak ketitawa yumik pivekakon yang nalak kawaka mapianik nalak tunga kuveahul lakik puhut sakukut kayaikut agvet amma kivallang meutai NTI kut harimahukut amma ikayok tuyukut tamak kuninga kuvehu takak tiluta matna
1: Meyenga Jo Savikatak nukaklik amma George Kuksuk ilaw katarong ming mata Tagpanara raw may labo kano ukausik sa karong mangan.
2: Ko kuya na tiyatam na ublong at ukap tigo igloryo leo ng ukuya matamani ang kuya ni tiki himayo dami ho yuti ting miho hitamo yuti ko naglanip ko tamo ng tikitu tabungay na napit yuti kaso ti hinik tawik tayo man out na chain na naso ti lukihaya tam na tikitu ublong tabbaulik po kangenik sunilo Nerelo kelek po ila teka ang wa mi utaw katikka kuwe hukto
3: tamani ang wa ni tam

0: traditional music. So I feel like I'm representing Nunavut.
1: The live show begins today at 2:30 p.m. Iqaluit time. You can watch it on Panarctic Vision's YouTube channel. And that's the CBC Regional News. I'm Tommy Kaka.
2: Kuyen namik Tommy pibadle yuriyun nasara vite mas. Sila dari yung kawner na kresi to you. Tema o tena rakang migatatakot. Akbeni, kovesu te karang matat ay pango tigugu ta na pigtu tigidugu nun na vumisi bodlak pang mi akik so gare akakto ni igluriok bing mi ukwa silang matap. Inung ni aura tolo ni tana ni riyo yok fordi ni agago tamang igluriok katang nang ningin ni ikanayak taktik te katang lutiglu nun na ring miutaning. Narakkan ni raw mi labo.
3: Unuk sakot. Sibut yang mami kau tegi ni aman, nubak kama. Tema tegi ukat lagu magarok dengan ayo kota kakarau kama. Amaru hati koyan nami mak nadlu abik ilik kusitin ni. Umay nak titi kabit kudlilari maksutiru kamili upaksutiru miksuk tiyo latiru aksuaru koyari bagit. Inna tokakto aksuaru koyari bagka. Manamu tegi utit tekatau kasi. Inuktuongin nakshata, inuwi pitkosingin ni atuin nakshusik, inuwi ilagkosingin ni atuin nakshusik, inuwi sangiyuaro ningin ni iliksin ni nga maagsuwaro koyaribasi. Tegwaro katajaktukuro kayo maraya amaro keren, aksuwaro koyaribaka, tasangaptuaro kauming matasi. Amataw aksuwaro, koyan na may kumabunga at vel meo no tamaw nga tunga sukti taong may gata kovea na katasapok ino katik kapi katigin gabi teka ni arawamit maligalaw tukjuang o katik ka ino tuang o gama kovea suin na yakbo nga ino katin ni pikatik akong laksong tana takwa simulat tiyuyot na waktaw simayot tayan na kachangin may kakisiyan ni koyan na may kakataw kasi taman na sakaya ako taw mat pimakyo ni nga tikisi mayun na yugo tikisi mayun na wata aksoro taman na pimakyo mat sakit pa niya ni nga aksoro upin na po inoy sangyuaro ningin ni takutitisi mang mata tana udlumi magpaktaw ba niya tinlogo aksuwaro ko yan na may kaya kakibigot soglo takwa takwa tilangit ko tip kay David Kakoktang Nip Amaro Martin takwa katimarok si makongit ko titan na sakay kaya ko rok si mangin ma aksuwaro ko yan rin kakapawa David Le Martin la aksuwaro ko yan rin basi tana Martin takwa yan rin rok ako unik ka rok tok tana pigyarong mat sakukubo iglok juarong mat valiatin lugi kisi ane tunis ito na yung gumangis lutik takwa Martin kugo o karok si mang mata ilin ni aktit katang mak lutik tunis ito tunis ito yung marang mata aksuara ko yari magkatakwa pilir katigit yak si mang mata Martin ko amaro sakukubo tana sakit yak si mayorong mat tana sibudlak pa marigok inong not pigiyod lo ni inong not awratod lo ni inong not pigiyaptitod lo ni tana aksuaro o pigiyabot ang katigitiyak taga premier main o kakawmat agwiyang nito a pitakarekang ito kitang miyo ni pitakarek kitaktarong mito pitakarek tana ang katigitok takwa sa kilarebong takwa sakukut sibulak tiyo makiklutik aksuaro ko rayi magka utak kitin na raw ni matagawa magkuni tana aksuaro marikta ka kaptabot utak kitin na pangitlutok inuyok tigwila utak kitin ng

0: inu sekarilau karawatka. Tanah sang inakut pita kasatu amat utak ketu inak pagun neap jabat. Sekup kutaman na aksuar kuya ribakka tema tingi sakit sakaya titing mata. Nam minit nunagayat tinding ngaksutik sakit akik saya katayun ng mata. Nunagayat tinni ino katit tinni ikkanayak titigun naktuit sang inagayat tinni sakaya titin na hun naksutik lo. Tana sakita wadliyat lugu ujjak suy na gaya kakugut sang inagayak tinni ato inagasugya kakluta ikkay titin na gaya kadlarik buwe na tana iglukik sarong na kayo mayin no yugut at sarong naktukup titaw si magatba kisiyanin tana sakit padliyan yak tinlugu amisungup padliyan yak tinlugu upigak jok pagka sobro ukaw jawa na kayo yugut agago rimak agago tama 44 parang ni sakit katang niyang mata taman na aksoro ipigay baka.
1: Lori idlaut nu navumi marigaruk tuk juak narasak tas si agveni unika ukadlak tilugu ay pangu tilugu. Kuyan nami CBC ti Selma Eccles ang Macarol Cardinal da kuning nga kay tiyun nak silang mating. Tema nu nak juang mi pipadle yuminarang nerang mi yugutami kakak ulakun.
2: Sinak juang mi pipadle yut fly Dubai. Aku tinga kanga tisio mo kakko inu singa nuku sapum mi loma tabani kanga tisio aura tivinga ni pigi akta utilugu 4,000 uru atui naruna akta asumara kuina ugunni atuvini tabani kango ebola 8 ullu katta uti niuju rashakku kakta yunganu kakta tivi uju kannanga ata asumara inu ugunni atu kannatuni akku tiyo yumi nukang tito si mabuhi tabani dini pro kugani Kiev mi Ukraine kaktitikata kivui teka ni uksuadu dhribiyo ni Russia mi Samara Amadu Volgograd avito simayo ni nunaringin ni New York governor nga Amadu Maliga dhiriji nga nutago reaktitivu takuni nga Cornell sidatu sabitua mi kono yung naakto yuviniyo ni raktumu tanado annuariorti roktu Peter Nygaard iqqaqtuiyimu niliugiyovu qanuiliyovu niarninga ullumi qunuyernernikkuuloorsimaninginnu Quebec minneruarniuju kingullerpaanginnu tikiutilerivu ullunu neruartu qaraarummimma nakkatsuunguyumi taannatto kannatami uta anernerqarnangittumu ullaqattasuunguyu Jeremy Kirchert tappaani Anil na kamnangitumi mibinga nipo udlu yumi IISS International Space Station unilaktoyo. Tanaro taggiyani pingwakti usyo Michael J. Fox udlu mi Order of Canada mi tunisiyo kataw ni Arevo. Krista Pike tana tiguyo mayo inwakto gero tuguro pirayan niko nivininganu sudi Uruwe anak tumi po. Ano draw wijak tuwaro imam ming akto ni Rachel sangi dapadak ko takwa category 3 sangi yuni nga tabung akto duni. Mexico imakuting ata sanirani tuni Mexico City. Tan ano draw Rachel kubagak tito wo category 3 mo ano draw ni nga tawani Mexico imavinga ni takwaro Amerikaku anu jomu kawa saktingi narunerevu tana anu jomu yo ungasinya kakku 235 miles ni tamanga Baja California nunangani amado suketumi pingan nakpasumu ingi kawaldevu sangi dapadang na aktoryo dunido pinasawa si unungwanu tikiutirangin ningani Rachel ima view yo kubapalak tito si maniaturyo wo amalo uruga naktumi atal na un naktumi malilo ni tako Mexico kilingan itu uruga nang nga narunerto si mabu wan nakpasya ni Mexico amalo ilanga Amerika ko suri pilihan kapal diamante kamera tito

0: pour la côte. C'est bisous que t'as tenu pivot de l'aide. Ami soupe sur la tigre, la couille, canata de mami. Pinga yoani au tidou. Tamana. Qu'il les signes en amour, amado, et nous, katigi, t'en amour. Touang à l'ordre. Si la drame, toyuni, inu. Pigunno tingini katu jikatigi ngu yu narunere loko na masanati takuni nga government kanato government toka kungini inu katigi te alonna mo pilire arivalia yangini taku anua tosi ma yu narunere to loko na alannak taka rotidu takuni nga Permanent People's Tribunal Nakatoyo, Montreal, Mengurok Tidugu. Takwa, Tushakatarok, Unikariyo, Yuni, Ilinyarak, Tidokatarok, Sima, Yuni, Kano, Pidigariyo, Tidok, Mangata, Takwa, Du, Ilangi, Tushakbiro, Duti. Takwa, Naraniyo, Yu, Ikap tu jigirok tingi ukaloku government ukakugu pidikingi luwasi mamata ino katigiti alam namu kamagi vadia si mayingini tamaku anu nakakak tu jui namagi yo katisungu mamata anu nakakak tu ni tuangin nu na kusat tana anu nakakak tu nuang nanu Sini tambe o katak tu mi ngak tu Montreal mi. O kako taku ago katu jikatigi gijangi apirido kui taku ni nga naran ni kaptiti watu ni kawai sako yigdo ni gi taku a sakitori loko kawai saktoro tidugi.
1: Gawa makutako yaga akalagi lakpot aturek titivalliarutik kati makatikaklutik luno na ringni. Taman na kanuktok tao yaga akalagi lakto utak kiyon na iligatta.
0: Takwa naran niyo si mayuwi sakitivu aturek tao kuyo yuni gawa matwakunno. Takwa do pijitte kakwe piyo na sami ino na sunnami ang kagayo yuni nuna kakak tu ang nuna ringin ni amaro tamak ko otak tito ko yon luti pimagyo yui kisutuin ni sana yao si mayo nuna kakak tu no takuya ka kabini tu ni amaro gawa ma to kaku idlo ko tingin ni takke kasawal tu no kangarok tidugi takke kutan ningi takwa Sana si mawagir tu idlo so yue sana viyo katarakto tabani nuna vo mi idlo nga si vudlo pati ang vo amaro taman na pimari vo nuna vo mo idlo lirin na mo asyong na nakaktidlogi takwa CBC kuning aktu Carl Cardinal unikari niya aktinga Takwa pingasuni idlo ko si di nine ni ang gawjui abwe mi sana yao katak si sana yao valdiyang ninga piya valdiyang ko takwa ro nigiyugi yao vo akago raktumi upang asa Dino Bruce tana isiwa tayo yao vo Saku Investment Corporation ani
2: la isumagiyo yasibo kingumon piya nila

Ganyo ko tung asurong migiti kudlik tu saksawrak tigda ko CBC ukiok taktub na raw tinga ko tamanga ikarung ni ukaktyo yung atobi utak lisi anabepiw iningan nilaw kaklunga ulumi ulutuin na urak dok utupiritu 2026 tagba ulangu yok tu saksaw na aktun. Mari kita lihat ini kini kata tut ilangi kikir tak jauh mewtai kubesut yang imata. Mari kita lihat di Gordon kau tak nunaring no kata nginang ningan no. Aga guru maka sekarang ti lugut nerok tau rok si mangmat. Hamarak kumeyangat nareng nak tabu kanok isumagiya kang mangat amaro kanok kau tak okarun narau mga CBC kuno. St. Jude's mingak tunita ko ingyak ti narang nak tabot ikarong ni tuksak big drang may pingayong uti dugot takot suriyong nak turigikot sakyak tititilugin isurip palerak tilutak tami kakak inuk titulo kalo na titulo pivalero kakatang naklani pivalero tigo piyagir si marakpat Jamie Iturchek, sila rin na kuklo ni kanukya at kunutigin na kuklukya. Kulak to saksaw rakput CBC ukyok takdub na raw tingagot ang mga ikarong nitong nga sugiti.

0: tema agagori mango kasaktok Gordon kautak nerok torok tilugu nuna vumi mariga rok bingani kigak tuiluni ukumi unut kingulak parmin katimayo katorok simayo kanyak tuga pingmin kisenik ilangit kikertak jor mutate ukak simadluti mariga rok ti nuna ring nune kurongin ng masuri kuvesung iluting CBC ti Mary Powder kikertak jong mi mayor nganni ukakatakakun nak silong ma jona awlaki awlaki angmit tagpanara raw mi labo
1: yung na awlaki ang yunga tagpana kikitu mayya yunga kikitu yung milka yunga tagpani tamahan kikitu ramay yung loki na yunga pero pala yung lagamantan na pero gumi kaya yung nakitong tamahan yung nakitwa
2: Aperigo mallunga sevolapamit juna maligaleortisi tana niruartaolo simatillugu tusarvigi semalerpisigu taavani nunalissinni
1: enna qanittugulo manga kikitulorme kiku tortunoq qayimanni kebu tema kidi saqqilor simanni digi yiqikitto uyomo saqqinanngalor simagaluartin niruartaolo simalu manlao yelima kidor simanngitto temanga ingilor simagama chapunga issivotommo takulor simanngita Nigya ka tigil ako si mga itaga. Kaya mga tigil ka rin mga itigil ka.
2: Taba ni kikapta dwa miyuta ni tusak si malapa uvalo ni kisumi ukao si ka si malapa taba ni taan na maligali o tiyo misano.
1: Kaya yun na ito nga. Kaya rin mga itaga kuluwa tiga. Nigya ako tigil ako si mga itaga mga kikita ulami. Kaya mga inig ako si mga. Balo kaya akangulia ko siya wakta kaya bumi. Kaya bahangin ito nyo. Takunda akong ito kuluwa wakta. TV ko, sa kusawa yung gulo kay

nga son ni rong migit tini pibut tu saksa urak titi ku CBC uku yak tak tu na rau tinga ku tamanga e karung ni. Ukak tu yung ato bi utak tana rau aurak di ibu Jamie Itorchak. Udumi udutu ina urak tuk utupari 2026. Dapat tu saksa unak tu udumi takut production. Ni pinikinang mata takwa ni pilio katak manang mata takunungat takriak sa rio katak taming ni tanapigak titilok si mayo ilangan ni narang na aktigo kikun ni kinang mangan tema anguti tamani ikarung ni ilin ni akong naksilang mata inuipik ko si tukangat ta ilak ko singin ni Tukisigak bigkot ikalong miyuno tungasok titibok kamutilio kamusiyong nang may ilinak titinang may asingin nitaok ang utisiyo tinisanasungung mata ilinak titibak tuti.

0: tamangat okare yokangmat lisali dongasuge
1: eh tongwa tongwa hanago hanago kisho ano ano lo kotago
0: nyonarit nannugasu gunnaksisung mata october ngorangat takwaru koda kaktida vaklutik nunaringnit nanorniti kigeqaartau katalerniaderming mata ukiaksaangorninngannut nanorerinermit oqaaraqartittiyugu
1: oh acho ate takwaru walle ah amugatsaqagittualo yunga taikwa amujogeqasune patkame Aman ako sa mangitsuwalo, makawal yung mangitsuwalo nga. Kukikail ako sa man na nga lo. Sorry, nga. Kiso ni mami. But anyways, aso. Okay, go matcha, go. Bye.
0: Kuya na may Lisa.
1: Bye.
0: Bye. Kasini nannugak saqarpisi nannuruqsima villuni angi yumi qanu angi tigi yumit qanutuinnatta oqari yunnartusi 1-888-896-4135 9796-151 tusarnaa saqtattinnu utallangmita

0: ati kokera gom narsile la yau gama atu na osu na kokerta ka konga sikuro pana hoki uno nga ilige agaku kibe agama tama koli inu galare suna bakung na reaktu binyari kanito manubo nunatin tayna taxi ko anong bauti siya lo si malaka matiwa atu lo si malaka lo innay nang nangyari piya lo si malaka ni kina tayna hubi agila ko si malaka sunat tabinikani tay mo koto
1: kuya na may ikon ma bye damanga taut oka rasima yok pitsi urak alanga tunga sugi
2: na komi tay ma na nuk ta tuare wati te ko na nu hanu titu na ro mata nu rami nga shu pam maru ima homi kai tay me tu ma tay mali ai berci ma tilu ko wati aro tikira ta lo simarta ungani nungana galani ujang ne ungana rakta ni ongno akun aibber ila aibber sima tiluka igara mo tuvinara man ajak par chungi ilu mo chau tok tuare uja ala gami tikku manga ta ilu anittu takuju uja gami uban ni ajak par ni chungi Pisuktuwala ulila ko siyong ang medyo. Kung ang mga dahil na ikarakatak tuwala yun na namin at digigit tuwala ang mata. Noon namin yung katsaya winagarulungin dahil na tayo may tuwala ko siyong ang mat. Simati tara wala ko siyong ang medyo. Ang maraw asingin na namin. Tamakuan na namin. Upada siwala ang mata nanayak na ulagay man. October may. Nanera ok cuma tahun kita, si maju alu ya kalau cuma uat nua, upada jua alu lida ok cuma memang takuna, nan nuai lida ok cuma jua, nuka alu ku kata mana itu bisa maju alikun, taku alu, sakit alu ku kedua nasikun, ema cuma uat nan nui, tidak tahu semua tamata ammalu. Nuna miota vini atok tau sungu mata nanuli maci an pidak tau sungu mata sauji makuji tu nak semua amara nak ong me na lau tiku kitsa kata kati kanu tiku na me ongit ka ako majun ongit ka atali ara umata asi wakti ara to ilanik ko unam me yau katang mi mata nanu aro no eksi nak tenu Tama ko ang utuwa karo ito. At talabi ni lunoon ni niya kukadlali aro ito. Sigo kukadlali aro ito. Iksinak ko na kaya ang mata. Sigo kukadlali ang naksanig. Tay ko aro sigo kukadlali lang ito. Ang naming mata ang baro. Iksinak si siguro ito. Tama ko tanarag ka. Ukaw sa umakay naktaka. Nanulukta ni sinig ang baro. Nanayak siya ito. San lang na yun. Akbayak niyo, pangitsin niyo, nanuloy araw matatawag ko, tabaw ito siya baka, ingang niyo blo, ilong na siya dito siya yun, na kung may CBC at tabaw na ati kayo nakabing ka.
1: Kuya na may pitsira.
2: Bye.
1: Bye. Dayman na tiyak, unika ako magusikan ito yung nakawiyo mayasin nilo need. Nanu giuruk semavit, nanu giuruk teh kama biuk, kanu tigi angi tigi lok semava, nanu lok semangilat isure, kanu tuin nateak, tigi kaktau lok semavisi, nami tildusi, takuaro kasini nanu gak sakang mangat, nuna dia tigi katengin mata, nanu nangi tilduguru takuna ang nani, nanu ngangata ilangai. Fadlok jua katang mata kuninga nivinga tanit. Kaudaw na kaktaw yun it. Ukara yun nakto si 1-888-896-4135 amado 9796-151.

okara se mayo kangelune suri okara kaktiti yugut narao titi ikilisang nero vigilunit iliksin nito sakata kumabugo ilanan urege nitinit unikagak sakauktuaru yuksao yusin nanwi miksanut temari nanurok si mang mga pilunit tikirakta urok si mang mga silunit unikagak kataruya kunnak to si uparunit

0: tamangat o kara yokaktok David kaunik dungasuge. Tusavi nga kay. Ilik ko sa mago. O takitte katakitte. Ataw sigurong may kiyo yakakata. Oh, David Kaunuk, well, tunga suge?
1: Yeah, tunga suge tia tunga. Nilikain nagala ang mga nalaw tituwa tunga law. Kangakal law lak tuke, auna may sabla palaw sa magano luti lo. Ilamaan na mo suli, luti ay pilito. Taunong sumalaw sa magata uwanga luti ama ni Cooper. Sabban na kaya ka suwap to go. Nanok talikulo ma akit nukaw no ko lo eka ikwa nukaw ngwi kano. Piyang ito ko lo mata. Anyways, taon na nito ko sa mga kaya suwap to go. Uno nga na nanok ya hangit ko alok sa mamali. Taon nga nga sa mga kaya suwap to go sinap pa siya no. Sa matsigong nangit.

0: ilavo avanikallalagattu luuti lohematika suottu luuti kalittu mahamutini suullilu vattuwa hematika suottu luuti kikullilu takota nanukulu luuti hamutika takhaa niwiti magare ogattu tappa hematika suttu eba luuti nga asigalla kenna kainma katagawluni te me lautu te me yakkanet talaga gugul te ma kmisena ikilautu be luuti kalikkalo ikhe khangitwa miu mayumme tan meila okopsigu mainna sogayakku nikku putakunna tutakalla tamajabo luuti tusal sabuti
1: Kuyenami David. Bye. Edmonton may okar simang may at say nak dunga suge.
2: Okar si chahalong kalawatina. Okar yukak pali agatan nima. Okar kumatuin nak tunga. Pekok pali alunga. Nanong may takalawasin maginin nama. Oo, maduwi. Tako ngayon ni kasiyani. Vancouver mo katao gama Vancouver aquarium nan nan wat tak siya ni nan me o mayo me taku zero dogs me yuma tan me ko shin matwin na ta ta koyan na me
1: koyan na me koyan na me at sa na
2: ya
1: including me to kara sa mang me yok pat ko out dunga sugin
3: okay unikaw mang niyama awla sota nanong tikirak taw katak si magata kapianak turit tawani anang yarding mi sota tukturiak pugun sinik sota ula harukut tupak taw wata tikirak taw si yawaru watago suka iksigama iksigata makikaw to gilong ata ko aning mata. Tawa wala agyikto ar nanok. Niya ka na im aura titaro gilin akyo yakto. Tupila sa ilo takba. Kaya na kurok ko ilaw rok si mang mata sa muwilik o wagulo. Kinanok ya, libay ko. Kanya kang matatawa nga tikip pandeyo arod ni teka. Kukik sakta ulit ang tunga ko, kaingin narok lang. Kami kurupta na German Shepherd nung umilata nung. Kaya kung ilibigay ko rin ako tatawak sa inyo. Kaya katang makimi, tagbong kahit iluarag rin niyo. Kaya kung aliway, pisuksin upakaya sa pero. Kapiyan ako minar, kukiyutiyan niyo. Asing ilo ko kuti yarang mata. Ko kuti mi tigo siya laurong mi gama o nga sigit lao ya sus amuti katim ta ko gya taro gila pagi ko kyang niya ako. Ta man nao niya ko yuti yarang katim yung mata. Kag di yaro gama asila tupi ta ilo ay pinasukubi nuta katro ilo ni mata o ang ila kagling matagbong atupang kukit kano kimati tao na si Twin Maxim kukit tao nito tagbong ka 6-8 feet tupang nutak ka tayo mailuan ito ubang ito kapang mapit lunga nanu kumayo to sayang kukitang tako pila rin mata abang mo kimawak kukit si Tailing mapil unga si Jumilaks na tako uge aktar wilak pang kating lang mata kukirong niya sa lorarong na kinyo. Asila, kukirtaw niya arwa makasaktaw ng ito niya. Kimakla ko, nang nagumayo, tayo mailik ka na. Tusayaw ni Kuruklo nga. At pao nga kay Maxitlaro ako si Magibo. Pitaka ko niyang sa tuturas. Kapang mo, kapenak tori, ataw siya ng ito nga. Lataw siya ng ito, tikirak daw si Maglayo. nanong nakapian na liptak to.

0: tumak padler lakhlun itaki yu ten mark tok okara yumagusi okaro de tamang mit atwin now yok atwin now yu it debekiu katang ner tok esabeu ruta pane khatigillugo unikak sakangitai nak tokai debi nanarugnam
1: unikak sakagarak tunga ukiyuk nanugak saktakasungung ba rong ba nanner sota ukiyuk niglasuk Tuhalurak sa mayo iking orang di ko mo na nagsayang ito ta ano kaya ako nilo persero yung ko nilo. Ikerarurak sa mayo kipikan na kaya kambang ito mo ukuk sa kasi masakaro. Nanu lang minataro.
0: Asso. Nanu kagilaw sa mga itiamak ito nga ron eh. Ilangi ang iyoaro katang mata. Ilangi lo. Atak taon na ka nga may. Kano kaya ito pa may kung ati king iti kibat. Kano to'y natiak na narakin ang miti. O karatso da kakon nakto si. O da kinitin ni. Tisang nakataw yang niya kata. Suri bibi kagalag doaro kata. Namito'y nakarag to'y tedong nga sotele.

0: til Savinger. Inna okara o te la semayo nakita ka kama. Found la semayo. I tema ne pe korte se kerlego. Hi, tunga sugi Alexina.
1: Hi.
0: Tunga sugi.
1: To Savinger.
0: To Savinger.
1: To Savinger.
0: Hey, to Savinger.
1: To sam na feri mi to Savinger.
0: Oh, otja koi. Inna kigia tunga koi.
1: Tema.
0: Tema. Tu sais ça tout.
1: Ne no ko da ko lo sima ga ma. E la ta ga yo ti lu ga ka ko ta ma a ta si ngi ti ma ko ni. I da le ri ka lo ko ya po to na na no si ma na no ka lo ri ni. Tema ne i ko sa ka lo sima ga ma. Ma na na no kwere yune di tiaxunga so kai mayu di tiama tele ke taka taka sa kai tukuru rumati si u merci mon dieu ko kan le don drama te ke tu sa sa te di sa tu ke bugar man te chune no no no ko da podo tunga ka gu tama tia tak kuenu trauma ta te niu ti tu uye uye lokta na no ko na podo ama ata yo te wana no ko da se bo ga tu ayu ni iti gan yang ni ding mi aku angi yo adon ani yo ro yo te ni ke yo to ga ru ki se ni pilo ke ro se mon do ga ko ga si ni ro si ro du ga du ni sa le ki ni ta wa ka de ga ta ni mo na si ti de ta to no aning mat bidana nok pidak ta aning matana ai tu rata o cerang utang mat na nok kora ya nok migit tu kulu na nok kora de utai ka bidna de na ta bok tori te kir te nak kora rung mata te kir se nam na ta rung mata tigira ta da se mo ra de ngot ta ta ta ra da se mo ta e mo na pa pa ni di ya kura ni le se mo ni da atur tar to mikku ni no da se ma yute ko atur tar ei tuk tu ni se ma ni mikku do fi ko ga na ma mikku do ri ta ta ya te di go se ni da ga do to ni la mikku ta ta ko ni ga ya ga do se ma bo am ma fi se ri to tu ga ta ni i ti mi tu pi fi di o te ka na ya le ra bu le ka ta am na no ya na mu ta no ka ni man na ka ta ksi ma am na ka tu ni ka na lu ni no ka na ni ni no no so di o ka na na na no bit no ka ka ka ri ayu ni tu ri wa ka le ri la action e ka tu sa ba tu ni tak ba bu tak pak ka be le yo yo tak ba rot tak o ka do bu ni sa ram kat ta ja ka ma ka ga do ko pak nga o ki o ka do bu ro cpc do se mo ka mo tai ba ngan cpc ko do se mo ni ram be be le yo i bi be le yo ti ap ta ro ka ta ro tu ma no ka jero ke ka yo na ma do be le yo ti ap ni tu ga do ak so tai ma tak ba bu tak ko yen na me do
0: ko yen na me Alexina
1: bye.
0: Okara katakuyok 1888 8 9 6 4 1 3 5 0 9 7 9 6 1 5 1 2 minga ga churakluni ikara ma ka saksuri okara yunak tusi nakinga tuinagaru ako si okara yunak tusi tusak sa utikkan nilaw labo

0: Okara yo kakto en nung mat mantri amigo. Jessica, tu nga sugin?
1: Ah, na komek. Okala vek cheng ito api wawit. Hove anok sa tilo teko. Okala kalito. Hove anok sa nga mata. Okala kalito ak matalo. Unika sa kain na lang ah. Kang suja ak mayong utsunga. Jessica angak. Tawa ni kang suja akit. Akit din ilo api kakatak. Kansa nanomuti kakakta ulo ako sumagatak. Dan nalo ang ayoko ilo api hakmesuni ilo api menisini ko mamat kung ninakko asi sala halang ang mesuni lusini mani tuin na sila galo ako ma sala tuin na lang sinigi ako tuin lang ang mesuni lo suwi ako tigi ala ako simagalat chuko uko akitit uko akipit uko alo unalo ilik atuin na akitit lo ko ko atuin na siya nalla tuin na kay haktutin nalla gituin lo ko atuin na siya lat suko sube ako tigat ko pi atak kay si mga virtu ilo apamino sinigi akto lang kain sumi asya ila unna to 30 huigi akto to saya ka sinigi so lang asya ka malayong ah ukwa kung na ilo ko sila lang ah ukwa ilo ko ukwa ilo alam man sila lang ako ukwa loko unahanit ko ako na loko la yung ang inak sa mga ukwa min at sila unu ako tan ako igyakto tutusaka ko anak pili akto kaw jam tutusaka ko kaktaka kisip pala yung palo kisi ani kisip pala yung palo nasuni tamani ilimi sanikabunni Jessica sunalawin na lajo piso pala yo kaya kasunawa na no na no muno ako tikakta usuta nihikka ni nirejuwi niya lo nihini inulukta ni nihikki na siyong ugata nirejuwi niya teko mayuti at mayuti apita atani teko piyang sunawa tamahan ni chayo alo ukwa sopala yo alo ukwa sanahan atani to alo kami ukwa kulo patillo ko si kumita uto yung nakayaleo chato ko ta ukwa kulo ukwa siya ang itipalo pating ilo ko tabi na may tiktaw si mga ito ko so na uwa dahil na nanono ako nanota na tatso mga ngutin ma pingasoy na usuta dahil na ngutito abo nanno to nanno kayo kumahatala ako sa mga mahaklita ako matsuni nanno sa katahal to haklita ako matsuni asila tako ni Kibo nungut at haba nakituin na eh matalo sakpealo takolo nikuit nikuit haba

0: mutiyalahanno nanga fillonga lakkato tuwala lo nimmi gamma tabbanu tan tukje yugunnanu tumininni sanu kala mataw kala katatawunga ku jatuma hulita tukalla hulu ilahal nanu mutabbanu tahala ni tumisima yugo tabbala kima panga tawale kaygala tukulo katahala watunga tusatawla ungitunga Ima isu malaka lutung na nanumuno kaya niya lutung na nanya si Mayo kaya kaya alo yata sa mga kami nanutaw la utin ng auto kolo yaka nga nanuksi nanulutay kani kaupa ko nga kisya nga nanuksi nila si Mayo ko nanuksi yawa lauga sutikini ko lauga ma nanuksi yawa lauga no Kokiomi, kamutimi tuwi, sakulini sa yung mga lawal tunga tayo kakalitiya. Koki kaso at talatam yung mga lawal at tukyuk. Asila, hey, asila, nanutapa na mayawat luto tamaw na minakot. Teka ni nanugyaw talaw sa mabunga. Mayawilaw tinagutapaw nga kokiptakuluga. Kuviana tuktua halo yo nannugi ottuni u majuna yung tuktua halo yami yo nannugi ottuni ilau vanuli ilau simayo ata galu ata kisimaya galu kailogo kanu halo kepinya ilau simayo nannugi omiko takungali tay mangalo nannung nanga tabani kaya ko magtata ka
1: Mary ang iyo aron nakpanan nuktan
0: ang iyo halo ilau simangito Ang jokto halo lao si mangito nanu yo takulogi lao si magapiyo do pamin halo balay yo.
1: Kaya nami.
0: Dali. Bye.
1: Bye. Orasa Romin, Lina Simeone, tunga sugin.
2: Ete, hello, tunga si Tertunga. Tusa Romin si Tertunga. Umatitiwa isi materitori wata okoti territori wata tilo. Tusa Romin na roro ya katote. Kaya nami ngon sapo isi uvagono kakse yo. Tukisitaw katektuari wata isi sitaw lutaru teman tusa avoksa tiyo. Adena ingubo. Uvangataw na nungaksakat na nungaksakat. Kami ga matao tapos na nagsakali loa mo yung takyan ni kuapakon ni tisamaytaro kama tisamad isimayo arila kama tapos tisamad kada tisamaytaro na kama risyo tisamakada tunga tapos na nagsusibo nga kukiyot ta kasang itung ano ni kisya ni kukiyot ti urugay yaro yaro siya kaya kukiyot ti na ato atong tutabo Nanduwa siwa ma, nanduwa siwa kataw yung malako malunga. Nanduwa chaw ng ingatunga. Kasi ilapit si chaw ng nasung ingatunga. Inang minipi ingatunga. Pisa kayo kumayo araw kamaro. Pisa nga, tayo na chobo. Tapa pisa kayo kato araw na asunga. Ino si limani nanduwa sa mga inama. Tapa kitunga ka nanduwa si mayo araw. Nanduwa si mayo araw karo akiti. Pandikuro karo elna karo. Elna ka unikaro sa mga mimataw. Nanu esok kata uyak tulis utawa bunga nak kangorok tu kaya sikituku sedi. Sorgo tahu tu rasa tahu tu rasa mungkin nan aku kira tahu tadi mana suka rigo. Kamu tahu kan dia yang tabban ini semana suka rigo ukungak rigo. Tapi mana kau yang aku tiga orang yang amma nanu amma itu kata uyo kata orang Tahan ang mga nagwagtaw roman. Ilatahan na nga ko nanugun na. Titaw yung nasing aroman. Ang nakala. Kanik sa nga sila utak kayo nagtawaro kami ko. Tayo man na ito roo. Si Mayo. Kaya na upigilaw taga ama ko yan na masuro. Ang nagtakar na nga no. Ang mapisitaw nga roman. Kaya na may uyo. Ama. Una na ito kaso ta. Sigyap pa sintaw na ni. Upak taro sa mga migata. Kanigiyati ni ilo ta sila taan ito. Nano kalay ko rin may. Tapa kanigiyani siti. Iman na isumaro nga tiyakso. Tito ilo nga taka ilo ta kanigiyago ito. Masa hindi yawado. Kanigiyani.

Yung sa kati, CBC, Dutabi Minalato, si Daniel nga mga. Ulo mi, nakitibik, ak nalingo tibik 2026 kundi lo, si kaya ngayon le 3 o fang ngayon labitok. Ahay, dung sa pikitsi, ulo mi nalalang ayabot, ilo sili kajik kuni, nipiliulok si Mayaga, ang ayan na trip mitsanit, suli. Sunguyait, sukhay kong namata, timik mit, tukot si kunda sa marit di kasala ang iluak tumi tukko biyo si matuak pata tanaw na ilo sili kajik ko ni ukhali mahati halaw yung amak gonik tanaw na kalo na dito overdose campaign ngunik aktaw suni suli ilo sili kajik ko ni tanaw pinguati yala langajaka tanaw ulo mi ammalo tanaw isuli mipat Daitu mani 1980s ralau dilo. Tamani kuk joamit CPC lariuksa. Latitau liutilauk simajuit inumarit halonatidut. Canadian Broadcasting Corporation, CBC. Latitau liutirasuak sudit kuk joa. Tusaw tinganik, 1980s kalaw tiloko tusak sa ulang miyok ni pilok daulok sumayitay tsumani. Ang malutan na isulim mipat, 2013 ko tiloko unika tuwak tiloko hari quick sink, takuyuban niyo tiloko kuk, Bigfoot, kalam maya ba ni Akuliviu, saan niya ni, ni pilok daw tiloko halima, View tiloko santi tu mamut tu saksa ulang miyutan na suli 13 akaroit hangik si magalawlak mi mata amalo ak nalingo tibi galawlak si mama ni pinuktaw tiloko amalo nitsaluta tu mi tu saan niya mitsuda ak Big Jam 2026 ngu tiloko tanaw na yasua kaum maria tanaw kasa Tusak sa ulang ang mayok. Tako at akaw lumay tuttabi mi. Tusak sa ulang ang yuit. Ahay, kukta mili. Nubuya balo. Galam mayok amani. Allahi. Ligalapi kalwak suta.

0: on the brain as well as physical health?
1: So crack cocaine and crystal meth, especially crystal meth, actually.
0: Crack cocaine lo, crystal meth lo. Akunia lo sukhai maguna treat, timik mit haritak milo. Crystal meth valo galok tilogo. Isumalo tiyo galok sunisungo nagsamat. Kisiyan ilangi sukhai manit, sukhataw manit, ilangi. Utit siya kung nato galo hanwing isiak nimot. Kisiyan ni ilun nati suung itut. Hakita luluango akunia lo sukhataw maguna matakunong angayan natunut. Himek ko hatami yui taunani halunani pitu masu akune ulektut regular users layo sok isumay otita unatut tana say na unne lotok sutit tana psychosis kunato aluit isumay ulagayal chagunatut sukata maningi akune alok akune alok pitu masu isumay ko lang ayaw sa kung nasu tan na himik himik ko tao malaga sa kung ulak mat takut sa kung nasu ng mat pito mayuno tao na ni at chiring ito kung nasu dilo at tanak si kung naningit amalo nukha ko may nagala sa kung itok pigiyo tuvinyo kalo ang ovit at ako siya klotit sukan ni pamit nukha ko may natuwalo sa kung ubalayok tako ang ayan na tweet. I'm looking at the website under crack and crystal meth on the NRBHSS website. And I'm looking at near the bottom over here where it says, if you use, use more safely. Don't be alone when using. Start low, go slow. You want to expound on more of that in case there might not be a chance for someone to might get saved, and it could be a warning on overdosing. You want to expound on the part where it says if you use, use more safely?
1: Okay, so yes, for this part is
0: apigatakdagona hanung isya niligayiko hagitawyko website ngani Allah simayok tahak ma angayan na dreamik sanik crack and crystal meth. How you react to it? Tamako ang ayan na tweet mixanut. Man, Allah simayok tahagamit inutitulo halunatitulo uiwititulo. Man, yataan ito may apiksute katakta Allah simayok tangam. Ato suri huviuk at tanay tumingak ato katalo. Man, Allah simayok tangam. Apiksu si kataktong kiw si kataktok. Inuturun na ilotit ato suri huvit. Pinailot si kalagovit im Iminik sukun na kayang itutit inutukubit. Mani, Allah si mayok tangi imailok matapi kasi katak ta kiwi ahut suku. Nilirala si katak miyok. Miki yumik, pira kalutit, sukay tumilo, pilo akong ilutit. Tana, start low, go slow. Lagang ako, yapik sudiri kentakap, kiwi ala kento, sukataw maninganit. Allah si mayoni at Uhatuin na kayo naman at atuatuin na kama. Pito makati hakovit, pihan natin lo asya nilunit, at outsikot, pihati hatigit dahil lusi. Kamayo haktilo ko, piluak to hakalahong ilo ko. Uigot si tuit dahil lusi, imialumik, angayan na dun nilo, ututikilo ko. Angayan na doktor to ako bit, imiyalo kong nailtit. Sukhailo ang wasong umak, ino kong naikala kong nakabit. Uvalon ni imiyalo to ako bit, angayan na doktor kong nailtit. Tako, don't share, don't mix. Tako, imiyalo kong inutitut. Naminisin nik, pikuti haklusi. At tatukot si bilut si kutinik, asingin nilo pikutinik. Pilo akala tuin na kaya hakto si ay tututi. Lusilunit, anianit, ututi kilugo, hepatitis C. Angayan na tuluak tumut, utik tisiguti, at winnaong ituin na rielik, aniasiuk vini. Amalo, tay may pat, at winnao sa utikilalak to, kiyo 2026 mit, apirilutik, aniasiuk timik, inuligayimilunit. Hey, takuningan nalak sa mga kento nun.

0: Suffolk zone. What can you do to save yourself from an overdose?
1: I'm really happy you asked this question. It helps me to come back to.
0: Apa kerja kita tak tangkap? Tapi mengapa ini lak siro dimit nalak son hang itu aku vid hanu suruh nak hongai ma apa kerja kita tak tangkap? Kiu kerja tak tuk nakuk mesune apa suruh ta mata cemingap? Piu nak paruk ini lak si new mixanik angayan na doktor kunai lutit sulit angayan na doktor tu aku vid. Isumalo dilo at anak ningalo ang level leto na lang amat. Amalo, nalakson, tukalo ako bigok, anya vile area hangin na tutit. Anya vimikain na kaya hakso dilo, utikun na matan na at anak niyalo. Timipilo ane kong nangin na mako ni, anya vimikain na kaya hasut, takun na daw loktukin na kaya hasut, nalakson, tuktubin yung kalo ako bisuli. Inulak siya kong titwin na matan na, nalak saun, ane abim me. Kamakayot siya kung nakayak mat. Sukkataw matawa ko bi. Sungul waktu mit, ane abim me loktu kain nakayakasut.
2: What are the side effects if you use the drug while pregnant?
1: Well, every substance you use while you're pregnant.
0: Api kasi katak-takaw na. Ilum me yunit, piyakat salit. Hano sukata on namanga piyo binyo to auditak kuning angayan na tudit kiyo si kataktok ilum mito ako bit piya katsakato ako bit sunalimat siya ni piyo binyo to ako bisukha akong namat kawaji mayo ko kisiya ni takko angayan na tukto ni piyo binyo to ako bit sungoy yanit uto tigalo crack cocaine lo crystal meth lo takko sukata on ni nitsaw tigaya pekong natut. Auto tiga logo, biar eksekon nato dit, miscarriage. Ino ulak siya kaswago, biar aku ni alo. Ino ulak siya kaswago nato dit, walon ni. Ino ulak si saut tiga pekon nato dit, atuin na ugat agani, premature. Malok tan na biar apik, ino kun na kun nato, ino lila agani, walon ni ino ulak kami ugalwago ni. Malok tau, ino ulak si magalwago ni tan na biar ak. Sukkataw maun natok. Anak tirit siya hayang ito trin na realik uvalo ni imirok miyo ni at chikasangin nit. At tanak to meron natok inuraso yamik. At sini takhin ukiw haligalo ako ni tahan na piyarak sukkataw maun natok. Ammalo at chiring ito su sukkataw maninga. At siring ito matatag ko angayan na doit, uto tigilo ko. Crystal meth, sungo nagsalo, crack cocaine mit. Then na, sukay man nagsalo akong natok. Crystal meth, uto tigilo ko. At siring ito matat. Imero naktimiyuit, sukay maningit. Tako, ipigus tiyari akasubut. We have to be very careful about this.
1: Hey, Daniel, can I come back to something we just talked a little bit earlier on?
2: Yes, go ahead.
1: I just wanted to make sure that I explained it well, but there's two main kinds of psychoactive substances. There's depressants and there's stimulants.
0: Ilagayang matunero, tukisiyang matiyahong inamit, ilagayalatok. Tako angayan na tuwit, sunguyayit, makkoballo sungong mata. Dan na depressant, ngunin aktaw yut. Sinin na nagsaw sungong mat, walon ni timimi nukiktisima nagsaw na sungong mat. Ututigilo ko opioids, fentanyl. Makuakaloy, tukutsikon na sungong mata. Pitumalo ato ahovit. Anik tiri kaya yung nasungong mat, you can stop breathing. Dan na anik tiri kutit, nani suot, diaphragm, ngunin akto suotan na. Anik tiri kong na ito yung nalaki kong nasungong mat, nalakson. Hagaya halaki suot, akunong at. Ang ayan na to, depressant, ngunin akto ni. Innalo, imirok miyuit, crack cocaine lo, crystal meth lo. Ikunan ni nga aktuili ang ayan na tuwin mo ni

0: timilids layautchuni hitteng anak ni salautchutirok sukkhaiwak ni salautchutilo ima ippini ako sinit tukiyutisegunnatut ningaktisegunnatut ammalo isumayagutisegunnasuti tamangi depression lo stimulant lo tukhutsigunnatuit ammaltao ilagayasegatak miyunna innao nalakson depressant muling anaksausuni sinanaksanut sungunaksanut itchumonga anitte khaye yohalitwak pat khingao ilo ano supuk viusu chuni nalakson atuinna haina lima rasua susuli utto dirilogo itchuminga pigasua toarove crack cocaine mit stimulant ngoyo mit ilangani dokko viusinginna yokasungummat uvalonne salomaittumi yuvineotwa matanna ilagaktau magunna sungummat hawayumanang itunit ututigilogo depressant nguyumit atuin na khainna lima raswa lakisu nalakson nguyumit imaito ilangani na nalakson piuyo alo sungummi yok hawayumayokang ito akpat sunatuktuvin yung mga ikayoksikalakun na sungummat ang ayan na tuwit, sunatali aloso kong mga at siring ito ni kao yung manangimat. Takuhab, at rin na siya ako tilaki kaswasubot na lakson. Ang maloan niya bila kaya kasungin na sa tilok. Piyuvin niyo tuwak pa, tayo may tuni. And where can you reach out to get help in case someone wants to break free from their addictions and they want to get started on a new life?
1: Yes, that's a very good question. So the idea here is don't stay alone.
0: All right. Apigasigata tagawna. Kinamo ukhalimagun nagalak mangat nukkago mayuvenu to agone uvalone kayokta mayuvenu to agone takuninga ngayana tok tiulune. Inutokon na ilutit, ukahati hakon kaswak lutit asitini. Ani abimi tamangi ungabam milo tasiyo yakchwa milo. Atwin na ukaswasukulik takuni nga nukhako mayunik. Hanwing isi at niligayik ko hakitaw yak ko website nga ni nrbhss.ca. Alasi mamayuyi ukhalaw ti tibaniw tingit. Ammalo anya bitsino ukhala kunnaribusi anya bitsino ukhala kallasaknigutsi tatsumunga ikayoktao sauti kayang ito ako bit ilini ikayo lang ayo asiano ikayo kunnatumo abunga ngaklutit maunga ukhala ngaklutit ima layaw kunnalang ayo dit uvalon ni iminikilunin na kao yumayamani ikayo kunnatumi
2: On the website, there's places you can reach out to. And what are these organizations and what are their phone numbers that could help you?
1: Yes. So as I mentioned, you can start by calling your local CRC at 9090.
0: Api kasi kata, taka, hakitaw yakko, hanung isyak niligay ko, Allah si mayok tangit, o halaw di, si baniw di, hanu itu mga ikayok sigun na tut. Sibuli pao di tsaka tak tut. Ani abimut, ikayok daw kun na tutit. Ui manak tukut. Nunalit si o halaw di ngat. Malo, 9090. Uto di kilo kut, juami 819-964-9090. Dan na, ikayok chow di kaya pilang ayo, ui manak tuit. An nunalit sini 9090 ohala kun nasiak music uvalon ni iswak civic kuni iswak civic recovery ohala uti hak mayu uminga 819-964-5646 email lahak misti intake at iswakcivic.ca intake at iswakcivic.ca ammalo Kupeili maami uvalle jo tänna atuin nousuni uhalauti api 811 la logo. Daga makko niinik logo press 2 for English. Hanga tuinna ullu limaa unnoa limaa lu tänna atuin nousuasu 811.

0: Ayong nila ang katungin ng nek. Inakapali ako, mitok din na. Pittsburgh ko. Kanina ang mga ata, nalunak ang kahani. Upin na lang mata. Playoff nung alam mata. De, between na kaya kakladik to. Kanina latang ng mga ata, nalunak to. Kasi ni kayok to nak to.
1: Kala katigong nakikita mong alugtak, kakigyalak pata. Timinit nung nakakoktugot. Johnny, asingin na kasi sa kisuli.
0: Na, kaya na mga apikso ka. Uwang ali, isang mga yakin ako dito yung nakti. Tamakatak doon. Kasi yan eh. Kaya na ako itong mahaki. Kiping may ako itong man. Kaya matok. Ikayoktok ta si. Dusay si. Salak sa lapon. Ikayoktok ta kato. Salak sa kutiyak.
1: Hihihi. Kaya na may tagbawit yawa. Ayaw.
0: Nang take one. Nalak doon. Ilakaw ka ma. Anana ma atiluk tangit. Nagligiwag kayo man nakchong mga alam. Gute ko yali ba?
1: Ko yan nami. Tama na ito sa wiki sa akta po. Johnny Kusugak. Tama na kanal ng mga tayo. Hakin ng mid. Unikat liwata ko TV. Kud haki katak tiluin. Ko yan naming.

0: Combien sont d'actions de l'Ingéria de Ravata, de Kistar Soutiglou? Et maintenant, il finit par la combat, tout ça en est tiers sonnelou. Tema ilagay do tamak kasima do tiata ta anana makwa do kay tamak jawab do tiglo kubi ana
1: kubi ana tawala tamak kyo wacha no tagana na mi tagbali si pagkatao lo di kay sumani iman na ito lang matuk siya ang nakton ang utit katihiman ng sao ti ang nalo katihiman ng sao lo ti nawayan ito siya pala oktubot. Mana dia aku beli kek pada kata kata aku lulu dia aku lulu berkati lulu tiu kata kata kalau aku lulu tenutakan mana kisulu manusia orang tuntun ni kita cuma ni aku biar anak tu mari ada orang tu aku biar susah mari kata lulu tiu mana pada waktu
0: tamak kau ni aku biar susah tu kipuk si Yusuf tu.
1: Teko ako ya so si kito ako ni kawi lang ni makisiani po ako ng iluti di tamat ko ng ingus ako ni kundi so na to na nito ko tine ko ya so ko ibayak niyo at sa iluti iluti time man na to ni iluti at si mayo ado para ako at ako si mayo ado ani kamutin ni Johnny tiyo kala pagkuli pa na Johnny kami ni Johnny tiyo kapagkuli. Kuviasung ng mo taiban na aksiro siya tunalun na daw ng ito tayo sumani maanalya di ng ito alata
0: tayo sumani po si mga ito di tagwa tako na sugulo wa iman na tako blugulo tako kao tiki tiya sugulo tako blugo sunaw mga kuviya na po si mga ito ni nalung itiya suni sunaw mga
1: lalo nang gitsasun ito na mga atag ba ang saktaw yung tatutukutaw itong namaritsun kubitam na tuniyaw niya at kubitam luwaksun ito at iyo ba makikto alaw wala okto lalo nakatalaw nito kubitam tuwaksun ito at yun tayo man na tunihiyo man laki kanak pala okto tuling minig ang inusam ito nihiyo mayututukik pala okto. At ako niya tangin di tukto ni sa kong si Matiak ang nagkakalong Matiak ay siguro ko yapag sa kaudok to ay akalok sa kong si Matiak so kita madya ano nga hali yung madluti silo kinakso ko tagpat kuya siguro ang uyong marami sa outlak sa tatao nung nga nawayan ang nga uya kakapta nawayan ang tagpat tiki si marakapta. Tai malah awal lagi waktu kata nak dia bertindih kok tu kena alipang mami cuma tim mami tu aku tak tahu lah si mama mata yang mata itu awal
2: ayau naya ayat Ja, ek weet nie, ek sê wat ek wou lang nie.